ni sa sa da ni ni da da da pa pa pa ma ma ma ga ga ga re re re sa ni sa ve ki ya ba na ga ya ya ni sa ni ni ni sa sa da da da ni ni ni da da da pa ga ma da ni sa da ni sa da ni da sa ni sa sa sa ni ni ni da ni ni sa ni da da ni ni sa ni da ga ma ma da da ni ni sa ni da ma da ni sa ni da da ni sa da ni sa da ni sa ga ga re re